Tana Purini, 1:27 PM. 1:27 PM. Yajinaka, 1:27 PM. Okay, panay, menayan kasyan ki may pin cumpleaños kunap si ki tayuk sains ariki balakta berman asunta ina yata kay kulpani chay pipsirik pagarin puncha orik ki paseo ang lima yakta tayuk koskulakta liamandach kutiyap naps kan imen ang kangkap sinaka avión pipasariki nesbariki al tonta rik chay alabistan echkan karik sinawa kon muna kuinimps. Chega, ama mancharí chuan kikucho aeropuerto chenek kesasak kukultup chay pachang kenaka. O kapanay ko na sumaglia kan ko na pas sharapangit keoras pinapayrosun siya kay Santo Tomas Yaktapi. Santo Tomas provincia chumbibil ka su capital Santo Tomas. Pikunata may kunata ang napayrosun si Totor Hapit kasyan ki Pastor Casiano Arias. Chap si Alturamang directamente. Chay siyang wairawas Radio Vida directo, no? Kenaka. Pataqueña, Cheimanta, Ausanta, Cheikunapi, Santo Tomás Apipiliki, Acaco, Araco, Uchuyuyo, Cheikunapi, Taricapanquis, Libitaca, Pataqueña, Cheipi, Taricapanquis, Ausanta, Hinaca, Yapayaquis, Pajia, Napaiku, Guerro, Totamantampi, Señor Nensa, Minchaxungits, Hinaca, Huayrepanaikuna, Huayrewilcuyo, Cheimanta, Sufcuti, Huajamuacharam, Hermanunchis, Me irá chari que papanjis pa palabranta crexicun muchas veces manan cheiman predic chari atiruku cheipas arequipa porikus kanku pe kusku hamus kanku pe kosku hamus kanku hinaka dios pa simenta crexicun kuinak kutipus pan kumana piwan hunyuna kuit atingu cheip que sheiko radio vida cheip que sheiko hermano canta que el pachatinaiko pa hamachiriana equipa. Sapachallanqa nina sansata carbón thorqurunsu hawa pampachaman qunchamanta chay ratuchalla chiriarun ratuchalla khutuyarun riki chirero anchinatan ininchisqa qunshaqlla hukunaw huñunakunanch inigmasinskunawan manan oqepanaykuna chiriyachinakunanspach aswampas kalpachanakunanchispach juanpas kalpachanaykuspa kashan riki. Aluachuyo chay kagayan arikipaman yaka kolinda hina niya suwichay niyang kaska hinaka o kipanay ko na chay piche kasyan ki imena ng hermano Walter imena liyang kasyan ki pas hermano Walter.

Kanya pung kulyapin niyang sayasyan ko na niyang ko timunampak. Yan inalang niyang. Yan inalang niyang. Falta siyang yayang chispa. Así que. Chiray ko nilang mana nukap siya chanucho sampas. Yayayang yachan chaita kaykak ko timunayita. Imakunap susidenantakan espan señores nilang okay pa na